0: Nam, maybe the suffer child yet here. And Kalinami will atone so a stress of Ophelia Johnson. Atone so a stress of Ophelia Johnson. Tianeti and ye, I'm a pay, Uba the PM, and Sio Gugu, and we appear from Ubra, and Sio Gugu, and we appear from Ubra, and Sio Gugu, and we appear also by Pituda. Wo be putoja e putoja wo ba me pa toja putoja se kim no fa pragia ni anu anu no de fa pragia
1: o
0: fa pragia so ba abuan tem abu ba no me pa chao usu usu ma fa so da no tiawa sama pa ne tu ni be ni me namba betim ne me akase ni problem bi da so person mi din komo o wura ni manfo bi e ba me nchen anu se papa mi fira kwantwa e de say landing na ba. Na mi na wa sa sa kakra. Asase ne so. Pemi mpa wo kro mo sa de ne sa to asase ne so. Akwakwa ye nsem bebre, ma sen kan betin to bi na mi bia ye fie ni ya ye busu ye fie ni ya ma enu mo ne ma bem. Ana mo sa pa ni di ni di wa sa ni ti na ma ba no na mo se kwa kuma to yem. Fa wetu a fa wetu a fa wetu a. Enu mo ne mka da antwe bo na ngopon. Estati da la se nu kwia da ya wa da fiara me menda kwasi ada ne papa na kwasi dem permit na ase pani ne wo kromo ne suma ya wo ka kire wo bintin se na sa asu mfa na de
1: atu
0: wasi wo mfa
1: atu
0: papa wo wa hinu ne wasi ye cha de na mse fast jamel brade ko ni tum fast jamel brade n kasa yedi yedi sa kwa ya jin bo fu to de kwa wo dimirike ko no na mi na bua ni pani ni pa ho da bi amaga sa bua bua mu a mi ni yo problem bi da so se da wo se wo tan wo ka ditum be piam ewade ya dom so sa fe so ba do ma bua nu a ka nu a xie ni na mi ni ba bi ya wo drewade ba bua wo mi din de chat ya jimi number say apostle family number
1: 3 2 0244 7254 and a 64 0244 7254 and a 64 ubitumi ya fre
0: 94 20 and 14 0244 94 20 and 14 0244 94 20 and 14 akoba sa ni apeka efe na hwade mense se nko pejak ni me pejani mfemfiri ho wo ba ma hwade dia dure ko twiko bere ma wanom bere be hu na me di fo chaade ano pewate urade mfam so mwa wo e ba sa ko aso ndem ko dia dance ye ana ma aso dia omitu mu yase me yenko mpa agba eno kre na so abraba agba otimi se nko ye efie bia na atim kwa de na ne ma timi kwa ni mu etutim se na fie ho sunsun bo wa wo na wo lack kra ma fie ho efie otimi kwa tana otimi to kwata prose wusi utu firi fie na ne ma nna agye agu ya pedi na dia yawo ade ba ko pe na minimu o chie nya ngwa ntantwe ma ne ne ebetwe ne ho de ya yakwa ko bomade na kutwa kotokra ye nsan jama ho bididi fo chaade ano pa bra ba piem na urade aho de ne kese Kristo aho de itumi ne beboa ye na odome ne oke ho de ya ebeye ni nam hye wa hene mwa kwa ba
2: ya sofo
0: na aho ye
2: sofo nyame adom
0: ye de Kristo ase
2: eye
0: se se de ye wo ho
2: eye
0: ani munyam ke na ngopon din o ba me ho de ne wa de fam so ye ma wo
2: sofo ade urade fa so ye ma me de bibili aja me ne me yere nete
0: okay
2: me ble ansana yenye bi edi me ye galamsey boy
0: ah utu galamsey
2: utu galamsey
0: na ukwa na ina kakra kakra
2: oh eja nyame adom
0: ya na no bi
2: ya na ina kakra kakra
0: okay wa yo ba no ho ade
2: oh sofo nyame adom oba no mai wale no
0: ayo
2: no ade ama ne busuafo ne anim isme busuafo ni
0: wo wo ne na wo sey
2: me ne na wo mienu
0: okay
2: na sofo na sey ni o ma nkoyi ye ko adjuma eja adjuma yenye bi nti se ewuma na na wo twi bi na meye for soa na menye bia na maba
0: anti ukwa ya na akwa yifa
2: me koma nso
0: manso na akwa manso ya na akwa
2: manso
0: ya

Pema feelings in twede won su nya bi we do e araba bazen tabeta fe infertility e be bo atu ni nyina se kama kama e dia mo ba bia we oba na wutem na kame ese wu bu nsa ye jajo twa na fe so pains ani oya na woti dia e do pe be bo na araba bazen tabeta no en so se so uma yosem ye power mo adawo mo dia do pe dia ba ko pharmacy ni drug shop bia won sa e be kan dia e no ati wo mo ati eye mesakio so aba na mesakio no na e bo ba me bia we

0: Yeah, for a cook, my dinner care every
1: day. That be any jessam,
2: and
1: yes, sir. So I say,
2: men, I'm not some no kind of Bema.
0: So power couple, I have a
1: near
0: the year, too simple. I'll be a baby. I couldn't
1: say what happened.
0: That means only
2: you have some the walk, I say, give me that.
0: Yes, it.
1: Kwakwe
0: tade yeka ya
1: kwakwe
0: kaba ya wa he
1: asema yeka yen kama ye ho ye kama nipa bi suban ni nipa bi ni mo mo na wi
0: ase ene de no kra meni nipa ye bre suban
1: no school ya ko yesese ya ko yi obi kra fa provision mada eso we wi school no onu woro nyaso so na wodo mitri
0: o ska no fa ma na aso ni
1: o obi kra ji kon koto obi suba je obeton
0: na o fo bele dini ni aho
1: that is it obeti bi ababe bi o chobo so e chale e wuda onya gro
0: fie yo
1: ha obewie obajibi obewie obajibi eti e yenipa binum su a mo de tena wi ase se o mo de o mo hu nka e bia sonson ye wura nipa tunum o mo de nwuro mutunum en ho asem na me kan so ada se but enye se obi a wona ne ye fan bia mo ame ne mu namu na me obi sem bibia asem ma na e sa ne tie enye mo de na me kan ana ye nka ma ye ye ho se ye verse se
0: ko
1: mi
0: wu mu nti se se
1: yeah,
0: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, enya ha onye kruma
0: boa ya na odim so
1: la bi nye kruma
0: ji bi afa
1: o dabi dabi dabi afedi ya kwa sa o si chale
0: mhm
1: opo wa di dinam si o dabi afena me kofia o so o den bi shekona ya kama pa ya kwa na mko che
0: o se bi indirectly nya o ko baka to man but won to
1: enti o kanfo aboa na o patonfo o tonfo nso
0: se tu obi nso ampenye si ebube ne ebubetia
1: mhm
0: ya na nko so nko a bi o ha
1: dabi nye nko so
0: o do han ko
1: to kwampa
0: bi so han ko so nko because oba ni ni kunu ate na mo ti o mo ate na ko ko na se se ho ho be fie na e bi adwa e se bi nim se sa ho we si meni ju no ho ho ya wa be e so mo se oba bi fie but meni nyi se wa ba otimi meni ha wa me de
1: na eno de just otini kunu kasa
0: ye ti ko so me de meni bu be
1: e
0: ti ma si
1: la wudi wudi wa ni kasa wani ndio de bubu awuntimi fo ni nkasa eti wudi wani
0: kembi bia no no eti bia no no
1: eti se me se me na na
0: sa watemase
1: me na na se obro a na se mo mo de ne beba fie no wodi aduani si wa na ma wesu na nyina agya no eti onya ya pe no afre ne yire abu wase papa
0: eti wa hwa
1: wase baba fa nkwa ne kɔ kanishi na se wonko yinam ne bimfiri nkwa ne mu
0: ne ta nkwa fo no ba wi
1: o ma wi ni nyina se wa bo ono ne sa ne nam kwa ne mu sa wonti
0: ni ti ne yire tenase
1: o tene kasa otini kunu kasa
0: bia no no
1: ha na bubani atebe de se me bu me be na se woni me a ntokwa na beba
0: o zira se ntokwa se ga bebu nyina na ye atemdidi apia meti no wa
1: na bebu be ni se
0: a mebu mebu
1: asa mo be se na ka kire wo
0: ntimi me
1: da
0: na na in direct way
1: ehn
0: o se
1: be se me da na no bo na wo te ba se a te se woni me
0: ebi so ha
1: no
0: mpa
1: e te se
0: mo ko ba na bia no ko de ka asa ma kire mo wa te se apia akwa na wo ba no
1: hwi ɛde sɛ
0: wɔse wɔ kan ɛno na
1: ɛde sɛ yɛgyina ha yɛkasa na kwaku ba na sɛ ne sɛ tutu na mka sɛ ei papa no wato ne ma nom yɛne no yɛse ne sɛ tutu
0: a papa yɛ a wɔfiri akyiri hɔ nom wobɛyɛ a wato ne ma nom kwaku anase ho asɛm
1: na sɛ ɔno nso te saa bɛ no se a ɛnyɛ ntɔkwa na ɔde
0: bɛhyiaɛnɛnɛbɛnetebɛtea nti a meka sɛ bɛ na nana no bu ɔm buɛ bat ɛfa baabi no
1: na wo kwasi wo nya genzi wo ntidu obi aya menkyira wa dwene sa
0: obi ho so ehia because bi ho so a sa na ese ba e kosa ye kama che na make ya pia meti ba ba si wa na no ye ba ha ya camera new camera man fo ma bay we na si fi ne ko mutu bi ya camera ne da bebe na me shet me coward bi se ya mu se na mpeza me chira
1: me kase ya yes
0: wonka
1: na me se me kase ye ya esa
0: eh so mu nti kasa ne de ehoho bato de na okan ne de enye obi a wo bo abaso bia na chese bia o pebi bi na de afu ho na o pe o damfo
1: nti de okan fu dia fro ne so
0: obi ho okan fu dia fro but enche se o po so hwe ase
1: da bi enka se o hwe ase o Iti di obeti yenu nwa tino afe mwaba ayana sana bene tie etina ndi ni anom gase yebu ya twem eben twa mu
0: bebi wa twem
1: ehe en twa mu ni se bebi wa se ye kira se yi na otiase a eben bebre wa ye ka biba ye ntiase eben bebre yebu abu ye ntiase sade ne kwa kan na di ntino mu kan za but ye tiase ye behu se en twa mu se twa mu dia ene nka ye nsoa ohini bia opaka mbi mkanu zo twa mu
0: adenti
1: se ka den kama ya na de foforo ye di ni sika so
0: nyano
1: No,
0: say two pan, said you are two and three. We in it. Say, I would two for you, would three of we.
1: Oh, any
2: part, I'm a good
0: for you, farmer. Any part, Nade. Oh, no, I know what's okay. We power two of who's two before. Be so be sure what you did. I did your way in the way.
1: That's a comfort crutching banner. So many finish all any
0: part. Madame from confusion at some one prafo.
1: So for trimper.
0: Madame for it or trimper. Confuy or trimper. Ma sofo nanu madam sofo ya kwotwe mpra e ma ne girlfriend bi wi an 25 million free ni dem
1: ana mu mbi ansa no mukoda
0: mu no ma ansa no mukoda no ay fine onu si ne ho chire no
1: ever ntwe yi
0: gokwe so ay sofo nti na meka me so amenye sofo mbi na me so ye ne chire bi ade me so ay chire pre time sofo
1: me de ana me de hu se obi a wo ye nipa bi a wo ye nipa
0: nipa e nipa enti obi wo asem ba susuka
1: aha enti me so
0: nipa
2: debio mimi dia meho ya memere enti mimi
0: mere bia oka
2: mimi gwaji sai ni ntumi wo so omo frem si aso de so mmro edam si debi mu frem yo
0: bano de meme tachi
2: mu frem ya de
0: go go ni aso na mu tachi ya mu go beta machi
2: uni bia da madoje
1: me se bia mimi ni na nyam so ya da o
2: me se bia staunch member debi mi member
0: eh
2: men debi boost am de
1: eh etu to cancel ho
0: o hai
2: Mr. Be a member.
0: Wonder about poor Kurufi.
1: I said, ah, na babu ni yechiri yechiri nukura ni mu wamu mpichi na mweka yechiri yechiri yechiri ane yechiri wei, yechiri wei, yechiri wei ha?
0: Yechiri wei
1: echi wadi ya banyameka hwasami ya nipa subaye enyade ya udiye
0: nisi yusi kache wa sadiye nipa udiye kuni munu
1: nguni ufi
0: nani udiye fiu wa munu
1: aha
0: lifestyle chidi
1: wakasa wakasa akura wabakachi ubikurano echi wadi ya umu
2: wakasa di udiye
1: kwa haa
2: wakasa
1: diye
3: wankasa kwa unu wakumu
0: na wabisa ninyi naka hubi
1: na hudi diya
0: honu hudi ya hudi kuwa humbi ya ano
1: hudi diya honu
3: hili wasi sano
1: ahifu anu mkanfon sano
3: minana
1: wamo kanfon sa ah enti sabapa se wawana hudi kame ano
0: minana hata na yesu wa 12 years
1: ae
0: swata sa wawo 12 years unu kwa ifrichia sa ewo ifrichia na kuro kono wa hifu kaprinum kamine kaprinum kaprinium
3: kaprinium
1: Eso kwa e wana ne esu no ayi abelewoso.
0: Na nsa dokodoko no.
1: Akwalan akwalan kan de ye ayabelewoso.
0: Nto amfa no anya nsa. O de concern no de.
1: Uti. Wana ne abelewoso.
3: E bi o ka se.
1: Wanya pokemon.
3: Nka se ensa papa si o ka se ensa papa si. E o hora ne anu we se no. We na mu se safa ensa papa no ka
1: ne. Papa ne ayi I don't know i telephone yan. Sa nwan.
3: Nemu manya nemu manya patesi
0: sa doko doko na ma church ye free
1: na nwan ni abetesi sa we che we kakra bi
3: eh
0: sa patesi na nwan ni edeku
3: media semba be go di
0: patesi na nwan abetesi ni onu nyina boss no onu amu ni wi ki kakra na
1: ade ade na so we
0: koto no mu
3: eh
0: nanga oh my chi
1: no ma ya ma yi grips
3: kakra da daniel sibi kaka sa de obeso di ye bi we chim di ya
1: nanga
3: eh ba bro na kasa no e kutuweshe
0: bo jamaa ba bo
3: bo bo fa
1: e wo fa ano sukotation e munyum
3: mi se ofara se na wo ye eda na se di be ba waji wo se he kwa kwi kanel ba bo no bi de kan kan chere
1: ze ne ka nya
3: ka inti mi mi
2: wa ka de se no mi se fa mo wa wo se he e go bi bi oro mo a uru mi se ba bru mu no aka wa ka di hu si sa aso se en kan chere
1: wo kwa beso da
3: ai
1: se jase
3: ya
1: de ba bi ya de kura no musa anya pito ase o
3: o
1: se
3: ai
1: se jase
3: o wa dai
1: se jase no ye ofie se jase o wa ano ye kwankwa ni ase no ani ya wa beso ankasa ankasa
3: abeso de se kura no na
1: de no ansa
3: obi tu abe to we no tu abe ye kura
1: na ko hobi
3: enti o de ko fun bi e ko obi pa
1: okay eho na professors e chirombo bre ho eho na friends say bible scholars yi quotation papa ukuta kura ni munyano yi kodeji
3: chekwe
1: so ahun ah enya sem kito akra eti baabro no de ye omo a omo sua no maja to no mbo mbra
3: eno kwasem
1: ha ana ye wonya wo sempani aka se de ba na ye bon country re nya ah de ye ko de ko na ye bon country re nya de ye ba de se ba beto ha na de ye ko na se ah ono ana nya ono a nemo de ye ba de e ba oso eti ne wo huru bi da ne hun se foforo
3: eno kre
1: ha Israel 104.5 FM sunye mabiju wa fwa transi na ene kesi biya beto ponswa anuwa dini na kwa sini diya semnechi wapaboye mwa nsane ya kwa semnecho kwa si
0: ya pia
1: asemno ababe drew office ya ya kwa dake tuwa wano abusunya japa diya kudini ho yekani yekani abusunya gudie
0: ya miyenu yekano kurepa sisi wanya kwa dasa jese
1: idini ho kwa dabirim
0: hee bidino but oh still na kwa ano kwa penyumfu bibiri uhonu ma omburo na
3: chuti because
0: 42 years diye
1: kwa kusi chia wae
0: akwa wanya 42 to 45 diye
3: chanayri ya
0: ntiasi ya
1: chifo mechi
0: ya chifo mechi ya mo mwenye mechi
3: amen
1: ay
3: ay
1: Yeah.
3: What's
1: the money?
0: Oh, yeah.
1: What
0: do you want? Sorry,
1: Devil. Imagine. Amen.
3: You
1: feel
0: like
1: I
3: had
1: the other.
0: Okay.
1: Hey. Hey,
3: you.
1: Do you want to be
3: sure? Because it's an old quality. I didn't see it. Barbara, I saw them camps.
1: Oh,

0: Okay, as for your papa much, or if you didn't hear Juma, Asamba, yeah.
1: Indeed, for Teddy Ekan, yes, Remo, and that's my Eke, and you'll be secret, and you'll be a hint, Tassem, and you'll be a Sam Cassia, a sea. Udim, the Kaisem will be near you, ye Kayasim, see, you really a dinny dinch, yeah. Ne binum akɔ ka kye ne sɛ eh asemese nnu ayɛ do asɛm train share fm
0: akwasi nya nwanwa sɛ sɔfo correct me pichi na ɛwɔ no ɛbra na ɛwɔ agro
1: ɛma nipa ne tua na mo ba ha sɛ yɛse yɛ da train share fm yɛ yɛ bɛbɔ me din na mse eh chairman
0: ɛne mu nyima so ntia asɛm ne ye na yɛ mo obi ade ɛbra ɛwɔ agro na me ba homa chi gospel ɛna me ba bidɔ bia na pichi kakra timi pichi na make sɛ sabre bɛbia wo dan wa na onim o ba yɛ nware no and now we say send a present about kwa kodane girl or a nephew
1: because yana
0: there be the another two doors soon
1: ni
0: so so
2: yana o prevent sa ma ka umpo
0: bi do o ka ko bi di to
1: pa sa kwa sa na bi di bi a bi mi ma rekro
0: the radio di
1: p na e de mi hu
0: na oda ho na girl say hey bra no ti do nso wa hu na so jaja e preaching no preaching na na say mabishia just a word e kana
1: say say enti asema ye kan no mesre wo fie a
0: enye ma ho
1: enkwaje ma ho
0: obi afabra ne enko die chirema
1: ni ana wo nsusu so wadjo wo suspect you be say asema ye kan no sa pepepe na atuno a mesre onye na say me ye ka ye de say obi na di na sema ba wo kwaje ma ho na ko yi onim ko ka kyerese ese se ewu odjuno bi ewu di ni a case ba mi nyi adanse o ba ye nyi ni a yasuma ye kan ye mo obi edi obi na dina sama ba ana wo pe enu ji na ye pedia ma no nko do bi edru na du ewu ni nkwa nkwa nta saade na esi na enam so ama ne ma ba ko ewu ba ko so yare da wu no usu a wo no so oje ne ho anye ni kunu so je ne ho anye na ye beka ho asem Ababa wana apia enra na oba ayo hu.
0: Mhm.
1: Ofre ofre ya chat but enra na yes omra na di nhia.
0: Mhm.
1: Na enra oba ayo enra o se ona na nke agenda ya kan say.
2: Ye ye ye.
1: Sitting story ya de ba.
0: Yeah.
1: But obedu ele
2: en so. Sitting story.
1: Pressure down.
2: Sitting story.
1: Say broke up my sitting story.
2: The video is sitting story.
1: Sitting story. The other neighbor betnas. No one beka. Even now do it actually.
2: But who did you have me? Please respect my privacy.
1: Mate. No, Oba e no na kene neighbor e but pressure na cause wa e ba no so. Oma me free swing e ufia.
0: Yeah.
1: So on unim no kasa. But the problem beba because. Kisi ne da honum no be mere busuafo e suspect se bibi se si oba na busuafo oba na maame ne papa nsusu nim se sei na asie to nim no okobosa asem
0: no
1: so a
0: ndo
1: se
0: no ano wo ka no
1: ana ababa wa no ni kunu no so well known a o ma establish o mu hu kumase a uko edun ni
0: ye ni
1: ye ye stores na mo fu bi nim wo mu a obi e wo kasa benya ne ne na se bo betra fa ha ni bi ana Facebook na na nima ko show
0: ne voa obi kwat mi recognize
1: o voice so say eh asime si na ka say apia men ka se no man ngwa ni nyina ni say baba wa no ba ha si no na o ba story na si ye na nyina a che na ni sim nyina ni say onde no nim ni kunu because onu mi na tsu sa no nim no se nkura brem dia ware bi ene ho na nikunu story na nikunu ni ka che ne che se no ne nana ba na tie na ne nana wo wonu kwa ne maame ba akope ne maame wu ntam nti maane nana no tie juno ne nana kwa na tie na ore nana ne tena ya nti nana no tama nana e be wu no no o si nana no wo 79 years 79 years na tabre no na wono no ne maame no omo pa wo na maame nti maame na nya akora ne ntem nti wono ne na na ebe wo na chese wono kora no usa na fe no wo be USS na asema ane na nanka chene se obeka asema cheno sa asema na waka cheno waka cheno nitri
0: mkanchena no
1: mimi muno se wenye mfinishie biasa dia mfinishie biasa de ko because wano no dia nina na edi cheno no waka cheno sa apepe no dija wano su su 30 years de ko no diwa petu wadi yibi ubiti midi aye ni yina ane se maame no ebe wuno waka cheno se abante ni se abusuye eja na japadie wanono na nache na japadie nani na nache japadie wadi cheno instruction wa hono wadi ususo edi ija wanonsu na nai inti eye sika ewa ya wa kukuru wa muni ya yene sa
0: sika ako
1: sika ako ni sika ako wano instruction wa hono nyesu inti minu ubi timedi ni mjise after 30 wanda 30 years sa 30 years ye ubitimi biko papa ne chese e basa nna na chese no wadwuma bie wunim obusua wunim nchi wunim die ye papa wunim se me scan senior se menye senior se menye no na nna na ka chese scan nso no ye dia ye ni nyina opon bi na wje bi na osusu kwa osu di bi agya
0: ene
1: ni fufu na onya nna na ne firimu tuonua wie ss wonu ma wo ba no wonua hwese de fie ne ba mi ni honu mo ne papa nkasa so wonu nkasa wo hwede nim no afa wo hwede ade ne ko na wo se abrabom ne ho kire no 25 years on the starting so best start then nana e ka kire no bubusu mhm ozi tama na ne wiye no kura sika no ko first ka no fifie ko na nana kire de wo ko shi wuram tutu from the shehonum
0: ne yire na kase yo
1: ne yire na sakodi ntu ne yire nyam na nyebe ma na numa sa na meme ka de ne yire be ka chire ye na meme kan na egusu anu anu odi be shia baba wa no baba wa ntu shia bante na bante no sa abre ne de na bante ni shada mie store bia so na wo ba bi akumasi store so ne ade wa na bante ni she store chochopo e bi mu
0: no fefe
1: on fefe ye aho na bante ndi starti ye kakra but e ko na nima osi a osi aba wantu osi a na fide no wu se ese bante no ohwe store no eni sika ani bante ni ma wo ya wo no akura to ya ne yemche no ebusa na osi nyame na bo na ma ye to ne nima egusu a ma afi wo mu je stores bi nya store ta bante ni be ware ababa wan ene ni tena ye omu nkwada miensa a omu ho nu na mpen na busu afo na busu apanyi ba kwa papa panyi ba kwa ka oho nu ma na esi ha no pom ba fi se omu ba na bi din komo omu busa abante ni se ese inu se busu e japade bi ni jae una na ho ne wo na ye hwa de ni yu but e bi busa se wo hu na ana bi busa o biko no no suspect ababa anti je se o hu se no bi suan suspect se ese di bibi wa banche nze because ni store so awo ye ni ne ma awo ye na ano odi ye bonu o sinye no on do on nim hwe on na na tere na na nka gudi bi an wase ma nche no ana bi suan so ke sa na te dia o si on pese on busa no nu hu si ni ne ho dia ni on be fa chiri no makwa akopo majapa dia according to ababa wa ne che se ba ma ne ti sa asem no wono so ka sa ni da bi na no so ti ababa wa ne chezi ni kuru ka chere ni se dia pa yufon be kai no e no kure but won tumi na ne se japade ne mo because wono ne tran na nanu na na e si atu ne wono so wo so ne tran no but wo ka se o gia tumi se ampa ebusu e japade no
0: ah on be
1: na wo wono ma wo chese japade wono hwa wa yi nyina na ebusu an be wo majun se wo mo be chefu ni se ntu anka to wono so ye se ni obeda no so ntu oko kuru bi friend dami
0: da home
1: ni okay ntu oko ho no kweye nyankamade se obebbo no ho ban
0: no baade nso
1: no baade no ho ban ntu papa ne ka chere ni se ni sane te dia oba oye ni amode man oba wode be katika ko no ho a e se utwa moja e di guso
0: ade ni di moja moja kese
1: and the minim say ya
0: bo so come with muja kesi
1: fi na fi na fi eh say we akok do te golden ko bi akokoko kituasa so ye kesi nti ade ne didimu a wo ye sa ade no abusua no so guso mu e chini pesa ade no ababa wan che say nche ye ben film ye nu ni o se ben film ye nu film ye nsa o mbaba akobe start yare ye
0: woni ba ma ne ba
1: eh on ba panyi be ma na akura no school ni e fio mo se akura no bibi ye no o mo tam ne de ne ko hospital on sumo on sumo akura ne kekem ke akura na nyam kwa akura de bewu ye o mo to aso e ye de so mi yinyi na wie ye aho echi ana be ma no estatus wo no so experience ni ma aba wan chese be ma nda ho no na jwa wo na bi ono wa dum so so no ono eh wo na me de menka dum me mpese bi a be so akwa suspect as me si ana obentin me si ba bi akuma si stores ahodo akese akese wo ma si stores de do so kele akra ba stores akese akese e wo hasi be ma na kasa wa no wo kasa no wo kasa wo si be one day kura de wo mo ho no ma no ma da na jo o ho no ma no ti se be ma na kasa kasa be ma na kasa no what is se be ma na do but wo se be ma na kasa wo ne
0: obi na kasa
1: na na e na edi nkomo aso be ka ne se na na na se ade ne de meet me de mo mo sisi a he nye yo tu me na na ne ka dia wo no abe wa ne ti ba dia ba ntia ne be ka no
0: aso wo no ti se wo ne na ne
1: yi na na ne yi ko kuma me ntia de wo ka na me ka me ntimi ntimi ntwa bi mfirim because said wo ka na wo be ka na asem no de me me ka ka na me me ka ka no we kura no ne se me tintinti o ko ku akukumwa kukukumwa ni titi nyina ne se bema na afidie na nsem wo ma bema na beda ne di se e ne nana ene ma japade na japade
0: aka che
1: ne
0: yire
1: na ka che no e yabusua dia but onu nsu hu se wo di saade ene ma abusua no a
0: wakwagu
1: wakwagu enam so ema na ibaba ako a wonu nsu tututu sisi akura na yare serious bema no nsu yare serious onu ababa wa no kura no se wonu wo di ka na ma tore bia wo tina so se na sun se ube wi accident o ube wi tutore bia o pake ka e bia wa fa drop e no de nam enso wo ka amamfo dum so yishu ka papa na obo ne maame amane ne papa amane ne papa emunso aka kire ne se amane ne papa emunso aka kire ne se ne sign of
0: se so ne kun so
1: ba goda ne so da bi oda no enye
0: e ti se no oyeden obese obo busu amane ana
1: wo se on do person ko ka but ne maame mo nso hye ne se ne maame
0: o ka o so belu su bibia
1: o mpeso beka
0: o ba na belu su bibia
1: but o no su su ni se bibi hante no e ye wu
0: okay
1: o ba ne maame si
0: mo mo so
1: so maame ka jem se krachi so you me ba ka ba ka jem so nko tra radio so nko ka sa asem wi ana
0: so ba no su den ko nye bo ne mo ajapade be firi ni sente ana
1: maame ni hu se
0: ne ba no
1: e ba da bregu
0: okay se se o ne ba ma na wo masen
1: omo ma 3
0: ana ba ko wu aka 2 okay wo dia asem no una otie mi di kama kwa kwa France na waba abeto nto kwa ku France asem akwa si dia ba dia no otie se
1: na se mti
0: asem ne man me hwe na fanu fanu se si se ni kunu ba bi odanye na akwa si bi ba cho o ka ni kunu benya kuna na
1: me bo
0: me
1: ni ababa na kasa me ye video bi but ma send dia ma
0: control
1: honum so mbetumi a munyi se video ni but ma me so ma mo man munye blend mo ma blend
0: eni so ba ye wo gena ni
1: mu ho ababa wa no
0: eno mu twa ni tirim firi so yi se ko mu ya no omo
1: like eni ye omo juma se de o ha se mbetumi ye no bia na
0: gena ni mu ma
1: gena ni mu ma so mbetumi
0: ba sa because o de to facebook ru kra na kasa ni ye de ma eno wo se eni mu blend and you hold it wo de asem no akana pese meti ase se nikru ana wode eye efie good ayi yi ana wodo person wo chese ni modern bo ana busiafo na hu abebusa ne se
1: wo din se ababa wa no kasa wo sensu wo si bem o hu se bem man se wo ka che bem man ko ye no wa nye se wode protector no kwa no panyini ba ko afrim ama oba ba ko nso frim kura wo chese enyi one have ye
0: na so protecting her so be protecting
1: her be obe omo mu
0: do be ne hokura
1: be so be obi die mu bia so pe se gold ni trees bia no emu ni patu ba ma ba ma ba ko oba ba ko
0: ko si me ba wo de me ba
1: se ne obe so obi so ni
0: ma me me ntiasie e wa se mu si pi emi asa na wo di bia ka wa di bia ka ho me chira se wo di feel gold na yi ene busua hu akiri ene busa na osinya no kure o mo suspect ne
1: aha
0: ene busua fo se no kure ko hwe ade
1: e ba ntia na nkasa nso me ba
0: busua tumo
1: ko de ma me
0: ma
1: ba
0: wa
1: ja tu
0: abusua ne
1: ni
0: ya
1: bi
0: wa
1: ja
0: ntia I'm not going to be able to do it.
2: Kofore ka so betimi aboa na mu mezo ba ye ho amamre. Te me no koye no. E na fe die ne batim ma ko wu. Afi ba ho kra so sa ya. Afi do no wa kese kese bu kra sa ya le de de.
0: E da ho.
2: E wu paso.
1: E na wa ye ni ya me ye ba wu ba. Ye nche se tamo.
2: Kasi mi ba.
1: E man be ya re ya. Na se nku nya time. E ko ba bi o mu kon be.
2: Ba mi be kasi mi ko wo de wo de bi ya wo de kasi mi ba de me ba. E na se sei no. O no ka sa ya le. E no wo fre de ira ka che ni se.
1: Why?
2: Is any cool kind of credit on Tono?
1: And I said, I want to say, Nukunzuanka, and what else can I just uncle Becca, and my men in the papa say, Obey you a Japadia or no about
2: what you say. As you say, no, as you say, the Yanya Desi say.
0: Is our present more improving any cool manana?
1: So no, no, dear, say.
2: And now, Kanuya Hotana. Now, by
1: the way, present the Kuninka. What can't you remember now, Oka? Who said the Abusiano Kona, Obey you soon, Yama?
2: It's your body, but what I say, Nukunka, Namo
1: Kuninka.
2: And I don't
1: want Kuninka. Ana ni kunu nzu so wono oba ne maame ne papa nzu e support be ma no won se oba papa ba maame ne papa bi e pere japade abefie nti o mu support be ma be ma nzu aka ato oba na dwunu se me ka wo be nusu niema ana oba na ka se ne maame ne papa
0: kwaku god isu oni nwi ka no kura na japade o
1: wo bi aka ma busu
0: e afade aka ma busu e
1: o so na akura kura ho amamre bi o hu bi o na ye
0: ah na se nzu fa amamre dwuma nsha nza
1: kwa kuwa fewe muda ho sese ugo bi uni wye usu babi u iti uudi ya jama na sese tuwa ndi ya nibia ni manu wapri ani bia ono ushete odema wabe bafom because
0: nani fom badi ya diya isa japada wana ubiswana ubichimu
1: mtuwa umusu wabe bafom lusu niyema bibri kwa si bia niyema life wa obo kasa mbia su ubeshasi ya titititi ana ye buhuni uchum
2: kwa si odia odia odia odia odia odia one of the two story never in today. She seen at you for what your margin.
0: At you for what I may bow. Nana legend, but so who tear near Fresi landline as mammy. Mr. Wa Fresi landline as you see now.
1: Friend,
2: Solo presenter. Before Cassie, which was a room, my dear, a cost for so. Oh, empty and one tip of food. Look a crowd on the
0: eight. Goodness was so long, yummy. Young boy.
2: Say,
0: I'm paying for say.
2: Fishuma di ede.
1: A cost for sro.
3: Inchi Raya fan.
2: Ena, afi sunu. Wasabu baby say. Se kom do se di ya.
1: Unse mienu yede.
2: Eni di. Ano asa akase ndi se. Se ke ni bire uhui.
1: Edo uafa.
2: Na, kwa si bu ni so. Ebu ni baby. Wase. Ay, money is the root.
1: Of all evils.
2: Okay. Say, if you're padie, if you're good, no. Apia, ene ebusieti enu.
1: Ebusiambusum kra.
2: Ebusiambusum. Enti no,
3: wo se kane nso ni panie de nyi che enti fie ba pani ene de man ye dey
0: eto
3: peso na ono so kwa
0: odane agya
3: wodane agya
0: wa kire de wo ho
3: wa ti ase ti ti because fie we die good wo fie ho enzo good wo fori ye dey wone ya wo mu se ya reka eje busuani bo ko ni nyakwa ni
0: ye die bo ta fere ho kwa bo kwa no french la bra busuani
3: what you say no an e french la e bi ewo mu a bi wo ye bi o business bi ye bi a
0: na koso wa
3: awale kwa na e bi ewo na ni du shira e dey pii enti se eni ye fi a eti e manfo kwa eti mi ba se konfu bi atwuma di
0: no so ko tu godu amame
3: amame enu no sa godu ye galam se godu e ye fie godu
0: ye de asie
3: etu se mi hu obi a woka e fie godu ni bi mpokwa no obi atwuma no a e ye ni e wo di aban ho atom
0: na esre ko
3: mi hu bi hu de bia no wo ya ozo fo de atwuma di konfu de atwuma di wa ho ase se enti se asika no e ho e de ahomete and once I'm cut out of it. Now we mean, sir, oh, say, so be dear, dear. Say, do so, if you put the only fancy over. Don't you fancy on Anna? Because you be dear, dear. Empty, I dear, who shall honor the one so? Who pretty the only one so banal, or also bad day,
0: that was so,
3: a better was room. Ultimately, empty gas, I'm the actual woman, eh? Senka ayo no ane dia ene obo obra ene ode chen na ne dia
0: efini fifirim
3: efini fifirim tikabusua enji bi mon pia ba mu ane se ya dia ya dai ayira ni ehwe ini bokura no senka ayo be na na na fifirim ene o preye e wo na wiase abrabo mu enye se ejepade no e de chen na na opena asemo a okwai ho hwe enye dai enya
0: fine
3: ni ene kasem bi no as a man the cross bi to se oduru age se ya
0: ana obetimi ni saka
3: ana obetimi ni saka satam no wo hu
0: abrabo ni so
3: abrabo hu obusua ni ye wa wa ni ye ni bi kwa
0: e wo de obo na busua ni mu kwa so ye
3: ye aka se
0: wo hu bia suban
3: wo hu bia suban
0: se asanya wo kwa na wo ko die o
3: because wo se wo se e busua
0: ni wo kwa na ko die anka usua no a
3: ni fa anya wo kwa na e de wo ko die
0: what's the one? Share their dream.
3: What the caveat that on? Say, and for one thing, can this wait niya?
0: Share their say.
3: Nah, and no one who say be niye niye, wait niye,
0: wait fi fi ha.
3: Now
0: say, na bet na ye.
3: Ube chabu biye ye binu mu. Fine. Say, but the first one, can this get niye? They will be uafan on me. Nah. Ade ba ko so bo hu ni pa so ba ni se oh me se ka ska na me be bre oh me nyi ska me you say o nyi ska na na na dwe Friday
0: fi de ya bo a ni sunku
3: ah
0: e ja no so a ni sunku
3: ase mu ye ene e be wi na ekọ ene e sa e fi de ya bo a ni sunku ni sunku
0: e ja no so a ni sunku
3: ni sunku ene kre because o hu se e du tama se o di sika no wa anya na die se ni nya fo no obebe we ka
0: kwa
3: obo poni wi amowe obo poni wi amowe but ono na ho di mu na adwini mu ani ni ndie mu hu se a me kwaje eye soto e wodu mu a
0: ni bezo ma bobra
3: ani bezo ma bobra na ma wale oba so no to
0: esoso
3: e si si wo se banchi ase no e bo to mo da apepia fa ho
0: e de fri bo anim e ba kuma
3: pepia nkoma
0: bo anim banchi
3: eske fu adu ane obo bo fu ani no e de wo pe ena or run this kind of vine or the bob brano a quee a quee a quee like I would say I dare know the idea
0: and chow on some
3: and chow on some I dare know the idea just mommy idea a bush idea of what and a quarter boy was so busy catch your boot to moi or you have plenty and what semi a day maybe then you may obey not day na cosida no pa I won't work out them we what was that and no boy brand new soon you want to say could you be safe Friday
0: pet him one other one
3: abba what was it any man so ba omu ko ba bi na so ko ba bi se ba ko se timi ba ko se ba ko se timi ba ko and now e dey o da we na ye we se na ntwe bodua no kra no
0: anka to anka mo ani moto na kwofo ade nyam
3: onna na wa hade na so wa ko se se na ebe wo no kwaro kwa ade wo ja hoko che sikani bre ade wo afa
0: papa
3: sika egu ya wo mu die onko wo efuru ese yi bako fo kure di kure se gbom nyade yi
0: anya de
3: anya de eti wo kwa pia je udie ni
0: eye ma no no mba mu die ni
3: die ni
0: ofa kwa kire wo so no mba mu die ni
3: me madam bi ma mi wuwo eye London UK na madam no ma me no wa anwo ye de eda
0: yo kwa ku mi ntwa no wa da roma ntwa no wa
3: okay
0: wa anwo da obawo
3: okay
0: nana ma joy nana laji nana laji nana
3: omai kwa ku ma me na ngoda msi madam bi ni ma mi wo bro chiri wa ngoda ana o de madam ye se ne ba
0: okay
3: ana
0: wanti fe
3: ma mi no etwe ni head dan ma mi so bu chi o no atofie a o timu abrunsan nje de abande ye se ne lawyers bo ife no ocean so bo ton na sika no om de bread dey ebusiafo na ne ba no na uri tia uni e ba sa anu sika ne beju ye no madam no e frè me madam ne frè ni nyuafo ni nyina we ba ni we ba ni we ba ni o se munim sante o tia se no pe ma asem wo de ma ye ne ba na sa bre yi obo bra ni kunu ko de bo bere wu no so e da wu o ba pro nsan abro che ni aton se fama me bet me ko mi timi ni ya kumu ni nyano mu die ni wa ha mu ni nyano mu die ni wa mu ni beti be
0: actually di nana ma jo nana alaji ma jo nana enti bibia nana bibia ma on kasakra bibia ma yanko a chedi
3: woman no eno kato ho se se chere mi ni pa agun se ni ma na se bi ni ma de
0: nana nana bibia ma nana nana laji nana laji
3: da bi mi ti hwe o kiwa bibia ma ke kwa kutu aso hwe o se se obi ye ro wo bo obi e de ade ye de che wo abusua ye de any woman so bi ya so mo ye de twen because onu na Philippine e de ade de abu din se ade wo ye fa ma wo na so no ohu se ade no eso ye de e bo ne so na de na se mfa nche no maame no se bi dem enye no nko na maame no ye ka se ye ka obi a eye o maame a wawo afa na sin debi ode chew ade sa de de chew de a ene busiafo bi entibi de ntwo man ye de mehum anase abusiafo ntibi nyinyi hu enu pokra no it pays to abusiafo a wo mo obi aso obi one de bi bi di na se ye nyina ye so a ye nyina ye maame ye nyina ye nana ye nyina nya ba na obro chiri na wo siko no ma so no se eye na bro se wo eye abro chiri wo ne yamfa mo wo ji na wo waje ya ton di ska ni nyina ma wo na de bo life kwa bo busu ni so a enu po kwa na busu afu kwa ti mi de ho ni kanche na bi ye de ti gu so
0: okay kwa ku me ba na ma ju e nana laji ma ju
4: okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay se minim se yanka nka ho se enye onu kwa na se se diu na busua so chese ebebre so ya ye bi abrewa ne ma so no omu nimpa sa ade bi sa wona me ne hwe so o ma pa o ma hu etie na omu ye so mba hwe chiri kwai na bante enso fa na sumse omu ko hu ni se omu ho be ha me ejapade a wode aye nyina wa hwe na busua jefri ni sem onu so so ko eho akwantuo e ma ye chee ne ma bi so onye oye ye no a wonde ogusu bo ne bread dim dim mana ne ba tim na busua fo mie no tim ono aso da fenu akasa kasa sa na na be jina ne so ne ade ade a ye kasa sisi e woda ho a sebi sebi odjo gu kete so ana ne yire aba ha se asem no ko nyankwa pese o kan enso pese o kan na asem bia sa ka je se gai no gai eti ama se se wontumi kasa ne mom okunu se ohwe no amoso anche obi aba bia e ma ne ma me so ta be ma na chi na se na chi se ohwe no wanka no ba bia anya se japade o ma ye nyina busuafo ba je aji gold na aka no obi o ho asaji ni nyina finisem eti oba ni se ede na sese wonye onka na ni kunu nyankwa na busuafo ma jo mu gold nkwa na ana se ede na sese wonye
4: yo me da se na mchete fo nyina so na ma tie jama so ne abijwa fo nyina so
0: okay
4: na ni wo wo ni etwa se oba ni ka ni nti am se twa se oba ni ka ni se ewu na busua na papa ni ba ewu no no abo na to na afenso busua fo mi nu so so ewu aka ho ada se ponya brewa na fa se dia die ja ne ba no ehinta se ndu wa anka ana ne to so mi nu e betu na ba se abrewa ni ye se obra se na fa ga pa die na so bisi si ti ne bu a ti no no so fa wa fa ka na bo ti za busua ja pa die ya fa nche ba ko so na se wadi ata na mi nsi awie no we mu na na na anasa brewa na wo wu na saman ebo na heba ne ofa ekire akọ beni akọji beni tuni no ebetu ma ba se ni ma brewa na da so so na da ye ha ni nyina no se akọji tuni foforo asa tuni foforo no e da toda busua se izo wu se busua be fa ekire no oni se busua no fa ekire won ba da jeje padi mto no so su tie ani fa no won fi no akọji won fi ni ba ye no Ndini bi aye ne se wo obebbo ebi abrante ya wa fa agudie ni din se wo a obefa machi akoda bi akobe mu din se wo nyanya nkoma de tie ni bia no ade ne mku enti dudu ne kunu se kunu obi abo no ba wi a etwa sa ade ne sa ebe da awoka because when we saw the number afi nso kunu ye obetu ni wa kwa wi na ne aka nso ro kwa enye ye deni tumi any guy na tumi dis ebi si ani a Ghana to me the city be need to me if you say Ghana is showing a woman in an idea back. I know the need to me to 1% to Omuko Ebi Abrante and the Ukraine cast among them to Omuko Kuno, Chitrasa or Kuntoka, Japan Saman for the sun. No more so let's say, ah, yet the idea of Mouse for Shifty, Namu, Yanfa Mouse, Fasal Kuno Bushia, if you are, and she's silly of a Panisi Bana Mokan and one seminal. E kase mbira soso omu pe omu omu mtu otong. E kase, e japade enu wae ho. Mamu se e jina osu kase. Kwa ya omu fa aso e busye enu yenye osu omu pe omu mtu okati. Se e duati obi no. Boni ya wedi nina asa wa anka. Uye den, ube u. Ano sabi, abranti enu u nina. Mamini pa onke fise abranti enu u nina. Ntiese, e tuwe cha. Ama japade enu ba yese bi ebu se bi osu. Oba ana oba wale enu. Ani oba ane maame no e be fa ko bi dabi bi cha gudie bi okra ho ho ni ye bi sese fie de bo abusu enti akoba no so mo hwe e mo hwe han na brante enu mo mo kokra kra na so so oba na nkoka no atwentwe ne na ase ama brante na wu no ono so be wu bi biko ne ba na wa wu no se na magudie no bi ne kun na ne ba no so so be twi maame na ko biko so bi Dama woba ne mo me damom eda oba yofin. Una otin pinton kwa una obreye etim wo no. Ti na wose nko oba no eka se miwa. Se wa mama nka meja awade efise. Uwo nko awade. Se bi eburu mi nyi ni se sikanti na sister iko wale be mai. So wo enti no nanana mo samamfo be kuntokwa. E dia fo be ma no kra. Ti se ene magudie no sunti no kwa ji. Deni tun ni ba ya kun ni maami abusuafo abusua gudie ni be bi ni ho ni mo ma ni subi ni akani abusua ji akire din
0: na na
4: ne to ye ni sise ye
0: na ne
4: aja
0: ono menim sɛ nkwada adwene wo sɛ ayam hyehye wo sɛ ɔkɔka a ɔmbɛgye gold na sɛ agyina gya padeɛ nyinaa ka ho firi sɛ ɔmbɛhunu sɛ ɔyɛ nneɛma ɔho akwada aketɔ ɔ n'ani bradeɛ ɛyɛ saa na amammerɛ ne ɛfie asɛm no saa na bɛwie
4: meda sɛ adeɛ baako ne wɔ ne sɛ ɔmaame bi gya

0: ano se da ati mi ni ho na nya mfi abiasa fa gudie no
1: eya ne nana ne nana
0: ne nana
1: ne nana entire se mpanifo ofie
0: okay enti na wo se ansa na obedia gudie no kra no ebeye enye no bia na obekwa kwose sabi mpo no so nko ohwe atire ebe se ensa mi ni na ano na na kaaye no na gudie no mpo efrifi ene ba he ene bedu ana na so anzano na me ko odi gaano emra na da so se wu nya ntia bia sa me ni nu kwa chire se gudi wa gudie no ho
1: aye ti ora na
0: kai aha e chire se bibi wa gudie no so gudi ade ma na mra wo ho a bibi a ni so amra bi enu da bibi wo mu bi amra wo ho so en
1: okay
0: enu no se enu no se nko fa no ko hwem no so o dia ne dia no se me ye ane ne to so bi adusia ba bia bre wa nye ma so en se gudie ni no ni bi sa no a wo se ntampa na wo fa ba bia nye kuma se mo o ko ti kire busia no se ne bia na o be ka on be tie na gudie no kan ka kra kra mo mo a kire be ye di o mo hu a kire nye mo me nko ti tuni fo fo ma se no be fa kire en ku no because se busia ba ku mo no ama o ba nso wu a ni che se wo fa se ni kwan
1: na chese wa nyade ni ye ana
0: wa nyade ni ntom so
1: eti eno ne kan se watukoti esuan ne yem no
0: sa na tie aha enti no wada wa mo chese wada ho no ebeti me ba se oka wa anka obu because na nanu mbo sho we chese na nanu mbo na tulo se na nanu mbo sho wa nyake ne so be pa wanu toto ba ka obo ne awaye oka ada obenya nkwa ana wunya nkwa ejire je premier ni
1: okay
0: nti uka mem na wabusu akata na nasa wiri mpotia na mo aye ho adwuma ema wunya nkwa mfa so wase sin sei ibewu na bisu anda sa da fiscal
2: eti na na semura mu ana
1: Eti na se se obeyi mo u kasawi a se se metiefo eso bebem na yahwe de e de beboa no ama wade ne ho ntika wo agina ye wusi gina ne sen se onya wukodo no nka no onya nkwa na ebi se se se no wada roma o nya se meme ka wano asem na ma o sa hwe yi na wo mo de xe xe o mo ho a se kokin na bema wu a se no so aba ba ye no me foforo o
0: e ba ba ye no me foforo ana ni pakwe wudu wa sa gudie no ho ne die akoye sunsun fofa betena gudie ni
1: ei
0: enti senka oba ni benya oba ni fe de busie ni nkawo ni amu nko ba bi nko hwem sa ada se ba ma ni tumi na ode ba ya ne kun agusio fo kun ne ba kan ho ana se tumi ti agudie ni so ne di o ma ansa na omo amanye bi ana se omo wo ensem bi omo ne busia na kwatana se because that man of opportunity if a chili chili aba other side the 2 million that you are there can and now simple busiano or the by say 2 million in tole busiana say maybe you're not good and quite innocent
1: hey
0: now sister I'm not you sister
1: it is a say nana ojeche mwenu ojeche mwenu as a bear man as a kwa kwa fwa juma fufu rokesi ya kura aba tu uu
0: adia juma fwa aba adia juma fwa aba fise ni pe uwa gubye hon ati sa kwenye akonya man so kiebem na se afani ni mu sha so omo kunkun omo ho a yes akwese akonya ni sini ba bi no omo di gboje efi e kan konya no ano no yin oba ba di akonya so man ko dwale akonya na na fe sha se onye ni tran so ntie mienu na timi okọ na fo fra ba na timi okọ no sa na ya na tie cha sam kasi pa no di abafi
1: se se na this was the far obi so ana watumi aka ana se ekwan ni se
0: ekwan ni bi edoso
1: mhm
0: e de abusua bi wa abusua pemi abusua pemi ukra e woni odi ade ewo
1: mhm
0: enu an sem som so se na maye nokre ni yenkwala sem